Mugi ledang ngeraris palung waratu ngicinin paswece nih bakang paswece ring sekian titiang.

Melet kadi cicang aturang indik daging kadukitan kayun gelak.